umbere ga chong me shire lono aguri me di ma umbere na chong me di lono me umbere ga chong me di lono a chong me di lono ko chi ti chong me di lono pa sa guru me di ma ra pa aguri me di ma ko chi la guru me di ma a chong me fle le ko chi ti chong me shire lono sa chong bren ku le po a bi ne na jan fe o pa agule bren na ngara bo a bi no na ngara sa chung nuwa preti kuji ti chung mi di lun pa sa nyine kpra kpra kpra pa akulu bina kule po pa sa bi nu na mperele a chung ne polo po sa nyine kpra sa bi ne na nchan feo kuji ti chung mi di lun akulu bina nankara kuji ti chung mi di lun kuji ti guru me di marpe sa chung bina kule po a chung mi di lun umbrenche guru me shire lun a guru me di mar umbrenche chung mi di lun umbere na guru me di mar pa sa chobana pule sa chung nuwa pretete pa sa biyina pere pere pere aguru yina namperele sa chung ne nankara anyine pra pra pra sa biyine namperele sa chobana pule po